ka ti talak nga temi kale kale alusukku tae na maraeng ya tonjile bakanu kareso irili nole bakina kana mo tubua inaiko antu tau nana kana mo nyawaya inake annele bakanu agansira garaga liwatul no talasa le baki amali ammi nyawaya mang eriam po anari allahu taala na punna ganna mi tuju bangi apala para mi setengi nyawaya lamang esikini tubuna ari kuburuna tubuna sikini mi tubuna nakana ori kodon tubuku obatan na kaleng kutai na miru pababajiku si salak ngasem mi si kamang patang ketang ke amalat tingku bukulem mabendronku atanna allahu taala o tubuh kuandrin nimi annem pohan olo olo kam o

Nao lolo kati ta langa temi kale kale alusuku taena maraengi atongile bakanu kare soiri lino le bakina kana motubua inaiko antutau nanakana monya waya inake anele bakanu.

ku tae na mi rupa babaji ku si salang a temi si kama patang ke tang ke amalating ku buku lemma bendron ku o atanna allahu taala o tubu kuan rinni mi annem pan olo olo gam

Sibilangam bangina pala pala mi se ngi nyawai ari Allah taala mangan siti ni nyaga ni siti.

Iniki tarikam mayantu le baki amali yaminya wai amangeri empu anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.

kalkoy kiray, ukiliki aren na mangge na tiagang anron na nanuboli riyang nga naaratan nanupasitini lalo talang anro.